0: Extension Philippines.
1: Balik pa yung adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapadit sa mga butika.
1: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlawa, ang health condition nga itong isgutan, kaning colorectal cancer o unsa na sa'y role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ako bang polyps posible sad nga mahug sa cancer? According sad sa usa ka
5: likunya og maghari na sa ato ang pamalikas sa atong katilingban. So ipadayon nato, isalikway nato ang yawa og magpabilin ta ilalom sa paghari sa Dios. Amen. Salamat sa Dios kay kusog inyong tubag. Padayon ta. Ipadayag nato ang atong pagsalig sa Dios.
6: Palihog manindog ang tanan. Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang amahan

0: DTX 500.
1: Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibot

0: Itong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita, Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess, Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Tanang bills, Jukarun!
2: Chill lang!
3: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock. Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum News Alert.
10: Oras, alas 10:01 sa kabuntagon, mahigala ng balita karong orasa. Gibutyag ni DSW Information Officer Rochelle Galia nga nagpadayon ang ilahang programa, particular na ang Assistance to Individual in Crisis Situation, kon AIX program sa buhatan matag adlaw. Mato ni Galia nga nasulod sa programa ang operasyon sa paghatag sa medical o burial assistance.
11: Kung pang-adlaw-adlaw kani in times of crisis, nagpadayon kani atong assistance to individuals in crisis situation kon AIX program. Diri nagsulod atong adlaw-adlaw nga operation sa paghatag og medical assistance, no, kanang hospital billing, kanang mga maintenance medicines, mga laboratories o kani magpakemo o uban pa, no, magpadialysis, pwede sila mo process ana. Naputi assistance for burial, no, so katong mga unfortunately, nawadaan o mahal sa kinabuhi na ito ng mga kaigsuunan, pwede sila mo dulog po sa DSWD.
10: Ang pamahayag ni DSWD Information Officer Rochelle Galia. Samtang dili pabor sa Caetano Black ang desisyon sa Korte Suprema sa petisyon kalabot sa Hunyo 3 ning tuiga sa Senate session. Klaro sa legalidad, klaro nga legalidad lang sa petitioner nga si Jana Barry Tayam ang desisyon nga invalid sa Korte Suprema ug dili mismo ang June 3, 2026 Senate session. Hindi ang pahayag ni Constitution.
12: Leader, kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iulit lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
12: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
13: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
0: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
14: Birch Tree 45 na twin. Pwede inumon. Para sa duha ka ba, susulit ka.
15: Complete 14 points lead San Antonio Spurs. Second free throw of Team San Antonio Spurs.

0: And public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa, taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, pada press. Magnum, Magnum
1: Express. Aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1.
2: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everest Building, Gerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa salayag sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mga application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: at tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Module-based learning. Libre ang tuition. ID og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo! Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang gyud ta sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mapuy-an nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: mong kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
3: Nanguluhan sa itong mga balita sa itong Magnum Noontime News. Unas mga balita ta sa itong Magnum Lokal. LGU Cagayan de Oro, nagpasalamat sa tungaan na misalmod sa Inter High School Drum and Lyre Competition. Magnum National Philippine Emergency Medical Assistance Team buabag sa operasyon sa ospital napiktado sa 7.8 ng lidog sa Sarangani. Magnum International, 5 ka mga tao pag-atake, patay sa Israel.
4: Center Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
8: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
9: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated

0: Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk, fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Balihin sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oras alas 12:40.
7: Tuganato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
8: Magnum Noontime News.
6: Pabuta lang ng dadawad na galaga. Balikat os Magnum Risa karon sa mga nakadawat o award o gisagin mananaog. No? Balikat os atong dadawad. Oras alas 12:40. Para yun sa ta. O karon sa atong Magnum National. Gibutyag ni Department of Health, DOH, sa spokesperson, ang Secretary Albert Domingo, nga naa sa Glan Sarangani, ang Philippine Emergency Medical Assistance Team, aron muabag sa operasyon sa hospital nga apektado sa magnitude 7.8 gilinog. Mato ni Secretary Albert Domingo, tiba ba sa DOH nga sa kon mahimo sa PIMAT ang pagtubag sa pipila kakinaanglan sa mga pasyente.
9: Kahapon pa sila lumalakbay. Mm-hmm. I think ngayon, yung kanilang today, ang estimated arrival. Ang mission nila ay sa Glan Sarangani. Alam natin na nakikita natin sa balita, no, isa yun sa natagalan yung access. Importante yung tubig. Mm-hmm. So yung PEMAT natin, ano ba ang PEMAT? Siguro sabi ng mga kapuso, ano ba yung PEMAT? Mm-hmm. Yung PEMAT po ay tinatawag nating field hospital. Mm-hmm. Merong yung mga seruhano, emergency medical physicians, pediatrician, internal medicine, since specialist, anesthesiologist, kaya niya na mag-opera ng mga basic na operations and surgeries and trauma. May sariling generator at saka solar yan. May sarili rin yung water filtration unit na kung di ako nagkakamali, libo-libong litro ng tubig kada araw ang kayang i-produce. Hiwalay pa yan, kan meron pa kaming isang water filtration tanker na hindi naman sa PEMA, tanker talaga siya. Yung latest update kagabi or kahapon, parang meron silang specific route na tinahak, ruta, kaso yung pinakatulay daw ay hindi kaya nung capacity. Mm-hmm. Mabigat kasi yung tanker eh, mga above 5 tons. Yung bridge is rated below 5 tons. So, nagre-route lang sila, pero talagang pipilitan at pipilitan makapunta sa utos na rin ng ating Pangulo.
6: Pamahayag ni Department of Health, the DOH spokesperson, Undersecretary Albert Domingo.
10: Nagpabiling profesional og matinud-anon sa Mandila sa Pilipinas ang Armed Forces of the Philippines og dili si bisan kinsa nga personalidad o paksyon. Kini ang ipabugo si Colonel Prancel Margaret Padilla ang tigpababa sa AFP nunod sa subling pagawa sa hungihong sa destabilisasyon na plata gikan sa Hanay sa wala pa ang pagsaulog sa Independence Day.
11: Sir, ito po ay ulit po na po naming pinabubulaanan na within the ranks of the Armed Forces of the Philippines po, we remain to be a professional organization. We are united po, no? And andyan po yung strict adherence natin sa Constitution and ang loyalties po natin ay nandyan po sa ating watawat. So, pinakita na natin to mga nakaraang mga nagdaan na may ganyan din pong mga ugong-ugong, no? Na magkakaroon nga po ng movement, may rally, and all. And pinakita po ang ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang aming professionalism through all of these milestones na dinaanan natin. And as we have celebrated

0: sa ilang FB page Klinika di Alternativo Sirio.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
2: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights.
3: Pinoy, the best ka! Sariling dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!